0: achope ti ang'eyo ni ichae ni utiyo gin cha etido ka etie destroying him or herself. Ake umiyo joke no neho dano. Dante miyo pachi pachi mogo ena ana kopi. Chao kene neho dano yimong. Temiyo pachi mogo beru kede peko. Pien iyae tene kumini. Tene kamini. Tene kungatoro wa chigi keri. Pien wane nuti lomo ni ba. Kwari ngeni ngatoro pe wati. Jodushu uyae bo dana chela ken. Ame kite yin komi rem kene. Kita ko ngata cha da rem kede. Ameka ginuru timere. Kaka kwanya kemo. Kwa iduok borwot. Itende na yuwa ber mechobo. Peme kwanyo kuwa wote. Weke endang bet kuwa. Uba endu kere. Ni en miru bedi lobo kano. So akemo. Binu achala duogi mepeti modano kisha. Ka yiri ti mangwoti kisha. Kodi chuny mea kemo cha yao kwe kumkwane. Angeo ni wang yi. Angeo ni lit. Angeo doki tek. Ento beru gina yini diye diye ye. Idiye ite kanyo. Ichao kwe nda kori ye. Ento teki nene ti mwano. A yao kwe chunyi. Ami yibena ber. Otino banga. Ami yibena ber. So, peuter wadwa arach kaginuru timere. Hallelujah. Peuter wadwa arach. Kaiter wadwa arach. Ami yikuwa me polo, unyo ker me polo, unyo loch me polo, in peiberi ye. Tiene maha kemo, ituya kemi yiking, apiti jallo. China tia kopi. You can't tell the company where I bought like a cop kere kanodo. Etana kopi. You are just destroying yourself. You are just destroying yourself. Of that bit, of that anger. Ameti you know. Hallelujah. Amiru ni lok chunye. Amiru ni lok chunye tine ni. Ene yiniti tuwe ye kono. Ene yiniti bayi peka moga don wako. Tia chala duge ma kema momaki. Ame piti jalo. Jalo ko. Kayini jalo ko. Ami ibe da ber. Man gina me peteru ukobi wani. Peti mo kisha. Kelo akemo. Hallelujah. Me ario. Gina mitu ni wano nge itamwa. Peti mo kisha. Mi yin idago dano. Hallelujah. Peti mukisha ti jo pul. A peti mukisha umiuginu dagu jo. Ti cha umoro inuoni. Kairu watekere ngatoro. Pede miru neno. Atual pe miru neno danu no. Mano kemo. Kai daga wuti. Inu ngongo haberi ye. Idaga danu. Ame pe miru watekere. Idagu danu. Ame miru ka neka neka keken. Idagu danu. Ame ka iti wot kedo toke miru goyo ko. Idagu danu. Ame iti wot na yora joga. Ite tieto ko. Pe inge uni akuor chatan. Eno miyo yinpe timu danu kisha. Eno miyo yiniti dage woko. Hallelujah. Lakana mea chiel. Chula riyoti ya para chiel. Kouni. Ento ngata dago minere. Tie kana chol. Dokdang. Woru kana chol. Pengeo. Kane wori ye. Dien. Chol ping. Nguon uume ko.
1: Kwa ye cheko to du chen.
2: Wow, uncle.
3: Yes.
2: Payo duoko. Akara beto twal.
3: Manu beto twal ba amandu tamitini ngon.
2: Onu tamatieme kwano nursing.
3: Mondo peta maraj. Itamimiri uri kwan kwen.
2: Tere Florence Nightingale, uncle. Jo amo kwano kunu. Duoko timongena beto twal.
4: Onyuan, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery apai. Ena yejo duj genu kautuni kwano nursing. Peti chukuloki kena punya guau tinu teka tupenya logi lao kini miero kena. Ngejuche punyu nursing wira te wudburu.

bati jo binu mi ta pocket twin sisters be duoga do xama pocket twin sisters sa meti yo ceger ci tu ceme ya gikki lamu di wata ditu premier kere lelu ya milaso otin monar yo ti ci ñime kanu a poko ñuti jo yo lo ni be pu fi lo mo ko karange a pu yo porni ko chon we wilu yende kulu konka round up win master kere wor merlo ite do ko me yo yoti yende wile kuna bon roma kere maîtrise do ñwagi poten do ranga kere ciere ay tenne ko kudi du ca yel korni kere duru saypa dure sele mekin rocket kere wor merlo a poko jaru kore ñwagi di kete 7 bazoka longeten dk 31 kore saint flower kere kore longi purita ca ko neno loñi won ciuccu a jobuñ mako jeno ko yor yo noy puru ñanya kuna papa ta giri ñanya green pepper kere kore longa teti no medaru ke jone jaruna ha fata laiza kuna papa aman pi paru pe pu o yawo jangi am wel kore kere kun kore papa du ceti ya pocket win si sa sa baaj muere kunuti ya goga lur jengu ko premier kere buwa dir di ciukme goga no be ngeja pul go ci ya pocket win si sa na ma nota biira bora ciel nota bon wena boro bora ñu nota biira bora ciel biira bitiel bitiel non nota bon wen bo joshua ñu nota biira bitiel dek nota bon wena boro bora boro yo wilu jëm ya pocket win sisters wango kwanu cielle ci ala bim ci ala bim ma lagge o rek

0: poyto talon radio dakar tia bichel ko ma chawa par me tieno morri matek poyto chen karonia ba winyo water pilot me odanyo do ho ando bin ko nyew wor ke na chawa par yar yo ker me kar dichi do ko ni apuya ta joli matek ai kana ngene ni tia ber twala ke ki ho beri ngene a weekend ni dang no karwa ber twala ka bere mago ameno ping tia menu tia ngengi ye ko ni joli twal yina menu ti mede kere wunya pacha fem kana ro ke na menu yini ti ye no ber extra time ye kana na ka chawa par yar yo kar wa to ya ye kana ento pi man a binu gamu dana chel ka yini te go chim a te peñ were ra mario ino te ka bo mari wa bor ngwen no te ka bor ngwen ngwen nyu not a rio not not bo ngwen not a chiela chiel not a biro te ke li bor kana ko dana
1: dana
0: yini tiene ni
1: adia pota me pelare
0: a po ba go hi
1: po ina bini ye kana ba
0: ayo
1: po gore nyim kera rio moro ko te me te pan mara ye bo je ma fo me ko ni romeo and juliet
0: romeo and juliet okay
1: eta do tene na moro moro me tiyo ko bene always on my mind
0: always on my mind me na ngano me sin pa
1: ni san paul kingston
0: okay
1: apo ye ma dai
0: ayela pe
1: ko ra nyimba
0: chalo bo jome
1: wa nen ko adap kina na dapi ma nyoy mana mura endo kar ke ke jia pala mana dapi ma ko holo kar dapi ma anyam bai
0: okay
1: kar yini ye kan ba wara nyim
0: apo e ma tek
1: yo
0: all right aya la peti always on my mind kere manono romeo and juliet

0: ikara mo gonyo leni ko eka leni kar don gonyo ko leni kar nuro ke chu neho oke kar me leni ke chu neho leni te churu do ko e komiti no te ka yo manu ka don manu ti ure ko pe ka don ma chu ti ure ko pe o ti na rio te kon kwa kwa nyu kwa mere we kwa ko ba manu kwa kwa nyu kwa gya kwa kwa nyu kon en po ti o te ngiyo eka ikar do gino do ti mer kiti eka tedu danyo do yiem tedu er chambo gino wa si kara maru chamo jo o ti no ni gumaraj nyore guma komi gumaraj kardo yar chako chamo tinu ni ko chama chiel weko tutu wie kore kore ni ocha chamo ko duchi weko tutu tiene doko da ko bo da ko ko matin no kene you be the reading when my heart they follow baby you and me we go there together tomorrow amane danu moro te chop te nuongo gine tia temo gine nyoni tia chamo otino ni I don't travel far see many roads but no place feel like when you dey close something icha dong cheme tia woranyim ka me onuo yini bedo angol kop okay ka yini bedo angol kop yini ngole nga ni nga otimo bal iya kina kina locha odwaro le mero kwero pachuture kida do na ko kere gogi mer na range jo pacho ko dang pe wor ta pe da wor tunga ngato pe da tun tunga ngatoro bero ka pacho ke ken ento otino from nowhere ubino pacho nu da jo pe ogonyo o leni ko leni otimo aranyine so iya kina kina jona rioni onyo ya jona rioni ngame okelo wa yela nyu nga otimo bal we kwa we ya titi ate do chen
1: Ule boss kole. Ule matora mengute chape to karne bale.
2: Akabanga drink.
1: Ule matopelare. Akabanga met. Miu chim wow dog dano. Adong bera lo mumba bosko.
2: Koba.
1: Kelu gupu me chupu chike bible dungi yore.
2: Gupa ngo kardo gila.
1: Ule ino koba pedo kibu dog dana did. Pero wani ani ale.
2: Omar. Chak tao kere namu ka kere kabanga drink. Amobir mat me kuy. Uyehu kere rono. Man president alo. We give me ducha merugu obore chai dan kanu otegwela nanache morda ye kanu no mateka tam mita du pelare ginyu wi dano te tu lo tam ducha kanne be kelo angova miter ke jingo marme yoti 100% wele reyo dan tika jiling tutumye chella ken wili ka gal wa nyu du hamor ke na me chokedi go chimpinge chu ken na manota bira bisela ngwen ariyo no rachel achela chela ngwen akabanga drink the power of plant.